0: tiyo na lang mare.
1: You may not be taken no?
0: Rasgo na mo dali akaw, gandang, akaw, abar sa lingkura na laki pa dyan.
1: Kalau

0: aming pito, tabi malang roy.
1: Sa ato, di maming pito na.
0: Masa, doon di.
1: Mangaming pito na sa tanyo.
0: Hinda. Ano amor, beko ka ba puta? Jadi, kumang punya dan tanyo yung pikaw.
1: Da, doon di maming pito na. Kulo ka ni luto, ni dago, ha?